0: njo asimo la la re goni furu kore ni aro yi an kanu ni galatia ori kefa ese keta di ni ogu lati sisi lo kini kini ma si yo mi lenu to ti mi ra pa jesu mo ti lo la re a se le dun lo to pe lati sisi lo apa kristi ko ma ba o lo ami yi e mo ko ti so la lati se asori lati lo aluyo lati buru bu challenge sa ye apa kristi ko sa mo re ko si wa la re mo gbadua ni ko jesu kristi ayi ko ni si ko la re ma to bo ese ese ni kan lo di se apa kristi ko na la re sa fun ese jino si ma se bi si ni to si do ni re apara ko yo wa la re emi ni ro se lo ma la yi
1: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ado pelo si oro olorun oba oba ti o tun ti wa si oro alaye loro abe olorun alekun alafiara opolopo arisiki ati farabale kolorun ko se fuka wala hawla wala quwwata illa billah eti o ba je ibale soro wala roi ni pe riki wo wa na ni pe yo pada lo jabo fun Allah subhanahu wa ta'ala lori gbogbo to ba gbe le aye re se tori pe olorun ko ba le ke olaju yi wa ni pe kullu nafsin dha'iqatul maut gbogbo eyin patapata oni o to iku o eje aso si e ma je ki aje en ti o ma di banuje lu awon eyan e je ko galuku wa ka lo ro ni pe a pada lo bo olorun abi olorun eti agbo laarun ko je se wa lanfadi jada laye nbi ati wo jo gbe dal kiyama
2: aki wa pe ako ojumo leni ojumo to ma leni ojumo re ni o je fun duduwa oro tani jita wi bara wa soro loni o ni suru kini a npe ni suru awon agbabo won ni suru o ni baba iwa ti yan ba ti ni suru to ba se ohun to ye ko se a jere aye won ni ka ma fi konju konju se aye ka ma fi wadu wadu pinle oro tori fa so ninu odunfa ogbiyonu o ni inu bibi o da nkan kan fun ni suru ni baba wa agba to kole ti ko ni suru aworore lo ni adafon mila o lo re feya ti nso mo ni wo won no kara le bo ni ko ma se eyin o mo pe iya ti orun mila je ni wo ohun lo nje iyawo ti oba ni suru gbogbo ta nfe a to lowo ire wa to lowo ire o ma to lowo ire aya to lowo a tu wa ni igun atalafia a tu ni fokanbale lati lo gbogbo re ti o ba to lowo oruko mi ni oluwo dr fashola faniyi

lokan e ba so yo se teyin tori pe ohun to hun mi lokan mo ti ba so koda eyi to ndun mi lokan mo ti so fun yo si se temi yo se teyin temi tiwa ati gbogbo wa tago marun ba koja aseju me dogun bo ti se nsumo wa kere kere ke si ma gbagbe pe akoko ta n wi yi ki duro di enikan e tete je a bere e je a tete nowo mu ka le mu ni deede ibi ta n fe to ba ma fi to bi owo iyaleta e je a tete bere akoko duro di enikankan nigba ta ago merin ba ti lu ta ago mejila ba ti yi kuro to ti dikan ti kan ba ti pada n lo so pa ago meta lu ta laamu ti bere si ni parugo ta wa lalaafia lati le gbo wi pe ojumo ti mo ojumo ti mo ojumo ti mo olorun ka mo wi pe asiko ojuro de enikan e lo se tin laago mefa atodo yin ta ago mefa atodo temi ba lu ra ra o you don't have power on that agbara wa kan agbara enikan o si lori asiko afọlọrun ọba e je ka mu ta ni sese ni kutukutu lẹyin ta ba ti ji ta ti bi ọlọrun oluso ọlọrun olupese ọlọrun olubukun ọlọrun alaanu ta ti bere ni gbogbo angles e je ka tete ri pe apakiti mo ohun ta ni se bi mo ti n so lori asiko pe so ba se koja ago marun ba koja iseju meedogun a darapo pelu peaceful peace o patiran iseju perete lori oro olorun a lo gbo ma ba pada de ka ma to awon keke eso awon to so sinu iwe iroyin a ma ja si ti gbo yin re si ti gbo yin bi eni re la sinu omi ti o poju e ka aro ma e ka aro sa e ka aro gbogbo le ade tun oluwole loruko mi mo ki wa pe ojo rere ni o je fun gbogbo wa.

Jekola wa kutubo ma posi. Oya, ya lo bara wa pade ki la won nkan to so kanrin sinu awon owe iroyin wa ni kutukutu aro tuni oni ojo isegun to tu je ojo keje ninu osu keje 777 lodun 2026 oda won ni fake agency scandal akoseni ti o tun fe gbo omo lorilede Nigeria yo agency kan wa o dara fun rara won bayi amo awon na gba omi on gba omi isejoba todo ti won lodo ijoba apapo wa ni won ni ile ise are leyin ihonomo anori be ko ri be ni be ko won ti dele Adeyemi o Adeyemi ni ilu Ogbomoso ni tori ta ba na Adeyemi se ta laafin yo rara ilu Ogbomoso ni ngba won de be won ba eni to je oga yi o amo won fowo osikun ofin won fi mu baba won baba e ku eru ru o eni ru eru ibi ninu owe iroyin ka ma ja sira wa leti ni belenja pe awon omo ogun orilede Nigeria ha oni apa awon aka ki se lenu lasan pelu ase edumare atawon orinse ti dojuko awon agbesumomi ni o won ni awon la won obori o won fowo tole won na sodo eledumare army vows to defeat foreign jihadists ni gbogbo awon enu alaabode orilede Nigeria e ba wa sami pe yo se o no wero yin laaro toni ninu wero yin laaro toni ile eko unilage enikan ti o se wi pe eyara o pe nija bo se je pe o kese jari ani nkan kan kan o le limit mi ko so pe mi o ni koja lo mo fowo dina ko ma lo ibi owo re bagunde ni o enikan te ya ara oju pe nija ha to je porisirisi nkan ni won so wi pe oni brain tumor oni tibi oni to mu sibe sibe ngba to se danwo jambu o ja opolopo eyan seyin tori pe iwaju tetete nti ese aja tin wa na loko ese si ninu wero yin the punch lia sharibu nkan kan sele nipinle yobe lori oro yi se gbagbe ile asaribu omo akeko ile eko chibogel ti won ko papo nigba ohun to si n so pe ewo mi emi o mo nipa ayanofila mi mo ba ati kirun amelesi bayi le mi kristen ni mi olohun ko saanu wa ninu owe iroyin the punch o gbe mi ninu wa si ma gbe mi nikun o n gbe mi ninu bayi bi igba ki mu nje ti gbo amo nje ti gbo di ngba ta go mefa ti yen balu lori a oro alale nipinle Niger ija ajaku akata waye o awon kan won sera won lese lori ile be ba n gbo pe toluwa nile aye ati awon to mo itan re ipinle ko nikan le biro wi pe eleyi wa tere amo awon merin ko bayi ni won fura si won si ti fi owo asikun ofin mu won o nipinle Ekiti awon ama yo bogilari ile onile nigba to nile ba si jade to lero wi pe ko si nkan kan ka pada dele kasun nigba ti won ba pada dele awo ti lo FRSC won die bi wuro awon oloko to je wi pe ka gbera leko laarin wakati meji meta kasi ti kanle si pinle Kwara ka gbera ni pinle Eko laarin ago mesan ko to dago mokan labo kona ti wa npinle Kogi won ni eyi gangan ni giworoko ti dana ru eyi gangan laaru woroko ti dobe enu te nje ki isele ilori gangan oko loju popo en gbigbe mi awon eyan lojiji ko ma waye inu awon owo iroyin wa nlo wa laaro toni nibi ta wa yi a ma yi lu pada tori a lo darapo pelu ojise Oluwa Femi Emmanuel lori oro Olorun turning point fun teni ojo isegun ojo keje ninu osu kefa odun 2026 agbodunu fun gbogbo wa

tu pale awon iwe iroyin lati ede oyinbo si ede yoruba to munadoko ilu mo ka ni wa ti letoko lo tin gbo wa gbogbo oja ti e ba polowo lori eto wa warawara ni o ta.

0: gbogbo ope gbogbo eyin gbogbo ogo folohun eledumare oba to nsoju rere si wa ni gbogbo igba atuti de ade le ni o baba oni ojo segun ojo keje ninu osu keje odun 2026 eka aroma eka arosa eka aro gbogbo le atupale nu we royin lojojumo le wa ikoni 103.5 fm ohun na lasiko e to ta si ma tu yagba lati nu awon we royin olojojumo ile wa ade tohun ayo si omo oluwole ade tohun adupe mu ade tohun folashade oluwole loruko why your name is good now
1: koburu eyi taya de bi si loruko ti toro nkaluku lọlọrun se fun ko si se nto lọrun e ka aro ma ku weluweli ojo yi yo tu wa lara o koni ko wa si gbese koni gbe wa lomo lo koni gbe wa leru lo agbara olohun oba ile dimari ka wa na seto ka se bo se ye e ka mu ara wa ni saka ni ojo eto ye eto wa nje ti gbo na ni o ti gori ate lati le se radio 103.5 fm gege bi se wa loni awon iwe royin lojojumo wa won ti wa nile biba the punch vanguard nation ati awon mi bi o se nlo a o si ma mu awon koko to je ninu ewa si ti gbo yin ni okokan ejiji
0: o da nje ti gbo ninu we royin ani akude ko ni limit mi ki n ma koja lo omokunrin akekoko oni ipe ni ja oju be na ni won tun so wi pe se ri opolu e dabi igba ti oni yara bi asa amo ninu odanwo o ja opolopo awon eyan seyin ninu odanwo jambu o ja won le seyin patapata
1: o se isan
0: oye bo
1: awon ti o se isan gan won si tun se daada to
0: anani o tun fly
1: ewo nje ti gbo loju we royin the punch la aro yi lori ise ijoba ayederu esun to nja ran ile yi ko buru lati ile ise are won ti fowo osikun ofin mu baba de yemi o ati molebi re kan
0: mo pe ton ba koran ni ya omode ida o e lo ba wa pe ya omode ida o ninu oro eleyi baba omode ida ni baba ni won la owo ofin ni won fi mu nja ti gbo
1: kini o
0: ninu we royin the punch to jade la ro toni ninu we royin the punch se mo wi pe boro ba sele lotun to ba sele losi a ma kongun sibi kan ju bi kan lo eyin oloko ala wa sare pa asale tetete to je pe gbogbo igba leve sale lo bi ke sale lo sohun ke kuro npinle ko ene bede kogi laarin ise laarin wakati meji ene bede pile kwara laarin wakati kan abo eyin gogo ni giworo ko ti danoru $10 asigbo isele pani loju popo sile o
1: je ti gbo ni ipile eko ile ise olopa won ti fowo sikun ofin mu awon kan o lagbegbe bi kan nibi ti won ti lo se won ko won ni nibi ba won ko bele bele si won lara
0: nibi kan to je pe
1: se ni won so wi pe won dale enu sibe won wa nfi be won fi nboju won fi nwuwa baje a ma muro yin wa to ba wora
0: lara oda ni pinle ogun je ti gbo oba laye ni lo nru awon olugbe agbegbe wi pe igbe ke bayi ni ma ko wo ti le o agbajo wo la si fi soya e je ri wi pe akorapo actual ajose ajosepo laarin ara wa ki ajo gbe awo
1: nje ti gbo loju we royin the punch le mi si ti wa laaro yi nibi ti awon onimo isegun ti won tin so fun awon orilede Nigeria wi pe isegun ibo awon onisegun be ni onisegun ibo won tin so fun awon orilede Nigeria wi pe te ba nfo mi ojo we o le da nkan sile lagun
0: ani ke wa ni ojo nro
1: sere ninu ile ma wonu ojo ki aso
0: je ti gba ma ba tutu ninu iwe royin the punch to jade laaro to ni ohun na ni o won ma ni isele o ma sele ko lohun o saanu wa to luwa nile ati ekun re aye atawon to tedo sinu re amo gẹgẹ bi omo awore temi je to luwa nile aye ati awon to mo itan ti fun te do re ti won le so pe ibi lori oko baba mi ibi lala le wa titi baba ba nkole egbe ohun yen ni todo awon oniru ibi lo je ta won ninu we royin the punch ipele eko nikan ile awore nikan ko nipele naja won se ra won bi ose se soju olori oro alale
1: nje ti gbo awon alagbate epo won ma tin ja fita fita lati ri wi pe ajala epo betro adiku jojoba koda won wo to ba sese ki won ma ta jala kan ni 800 naira ti epo opolopo awon eyan na bayi won tin jaja lati ku epo wole lati le okiri
0: oda ninu we royin iyin to temi lowo ti o si tun wa soyo ninu agbeyewo taaro toni oro yen ori bakan lapa bi o ti dilu gangan o ni o koju so o nlo so yo o koju so yo o nta yobo oyo na nlo koju si o ninu we royin to jade laaro toni na ni won tin so wi pe se ri awon ti won re ko ma so pe a nfe ti gbo a ngbo kuku ojo ategun o si fe oru lo mu gbo ninu leyi ojo se lo gbegbegbe won ni owo iye epo jala o wale ko wale awon se lojojumo la ngbo pe yo wale o ti fe wale yo tun to ni
1: tan wa a fi suru o ye ki muro yin tori opolopo wa na la ntele ifese won se tun lo kaakiri lagba nla aye ti FIFA World Cup iroyin meji ki ya mu bo gbogbo awon lori fe goat Ronaldo eko soju mi mu lana o nitori wi pe Spain o lu Portugal
0: mo sun apa ba le le lo sun lai jeun
1: Ronaldo won lo tun di gba mi
0: o lo sun lai jeun
1: koda ba kan na lo mo sori o laarin Belgium atori lady America won na America bi won koda won spell USA won tun fi le 4-1 ni won fi na won to si je wi pe a fi suru oju wero yin punch ati awon kaakiri awon owe iroyin ni won ko si laaro yi o
0: nje ti gbo ninu owe iroyin to jade laaro toni ile ejo court reserves ruling in times multimedia ile ejo lo so wi pe a se afaro Asafaro lori oro eka eto dajo kan
1: nje ti gbo lori iroyin to mule kan ton so wi pe jale epo betro owo wale la ngbo ari nkankan ko buru ijoba papo ti so fun awon alagbate epo bayi wi pe oda owo ru epo robi ti wale e je ki ye ti won ta jale epo betro kan ko na wale abi bo ni ma ba lo owo ogi wale owo agbado wale iye kan na la ara koko ki lo sele gan ri
0: o da nje ti gbo ninu we royin are Bola Ahmed Tinubu won ni ati leyin ta won be lodo ile ejo tori awon support fun court constitutional
1: Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ni wípé báwọn ṣe ń ti ilé ẹjọ́ lẹ́yìn, òfin fàyè gbà á, wọ́n ni pé kìí ṣe wípé àwọn kẹsẹ̀ bọ́n tí ó kàn wọ́n.
0: Rárá, ohun tó kàn wọ́n gangan làwọn fara sí. Ohun tó kàn wọ́n,
1: wọ́n ni pé ẹ̀tọ́ àwọn ni láti ké wọn lẹ́yìn.
0: Láti ṣàtìlẹ́yìn fún ẹ̀ka ètò ìdájọ́.
1: Jẹ́ ti gbọ́, lójú ìwé ìròyìn The Nation náà ni mo sì ti wà lára ibi tí ilé ẹjọ́ tí wọ́n ti sọ wípé kí àwọn mẹ́ta kan ki won lo wo wa nu ki won duro sibi ti won fi won si yen nitori wi pe won mu won lori esun ti won fi kan won ti won se iku pa eni to je osise OGTV to ti wa nu iroyin ati asogba won ni ipinle Ogun
0: o da nje ti gbo omo nu oka wa o ni se kupa wa omo nu ere o ni se kupere etodo ti wa osise ta ba gba omo ta ba bi oko ta ba fe aya ta ba ni ko ni se kupa wa o nje ti gbo ninu we iroyin Nation to wa yen na ni ajo eleto dibo INEC ICPC money ajo sepo ni o tori wi pe ajo fowo wewo o ki owo le ba money lori atiri wi pe eto dibo 2027 oruwa o si lo ni rowo rose
1: nje ti gbo loju we iroyin The Nation na ni ma si ti duro si nitori wi pe bi to ba ti nsele to ti nlo a ma se kini a ma ti
0: nbe ni
1: je ti gbo o wi pe are lewa won ti so pe awon fowo si won ni ko ri be be se so wi pe ki ile ise ijoba ni olulu lewa abuja ti se FCTA ki won kuro ninu apo gbogbogbo ti ijoba npawo si ta mo si TSA won ni ofin ni ṣugbọn awọn ofin kan de tun wa tun je wi won ti won ke won leyin wi pe awon mo si pe ki won kure ninu ti es
2: oya o ma need tori bi o ba need obirin kan je ku molu
0: e to di bodi pinle osun 2026 ambo o ma nse koso n koso ni o ika fa lebe la bayi na lo si na si waju o fun awon ti won je alamojuto electorate lati ri wi pe eyin gbogbo nkan o lo bo ti to ati bo ti ye aje ko gba e ma ba won do wo ni bi oro eto odibo pinle osun
1: e ma ta ibo yin
2: e ma tabo
1: e ma fi
2: bo o ma be rabo e ma je won rabo lowo yin e ma ta ibo e ma fi bo exchange nkankan e dibo yin
1: gogo na ni
2: dibo fun ki ifokan ba le o le ba gbogbo ilu
1: je ti gbo kate si waju loju we royin the vanguard la aro yi ni bi ti ati ri ka kini
2: kini arakunrin oni
1: ileise
2: oni ileise aladani
1: ti won pe ni ti ijoba
2: oni ileise aladani to
1: ijoba apapo orilede Nigeria bayi won ti pase fun ajo FCCPC bi pe ki won ma se ayewo finifini o awon iroyin kan ti o lo lori ero ayelujara tori wi pe won so wi pe AI ni a iroyin eleje ti won so wi pe AI lo nfi sita won ni pe ki won ri wi pe won gba gbogbo iroyin be omo toni kuro lori ero ayelujara
0: je ti gbo ninu we iroyin ba ba wa laye eje aserere tori pe ta ba serere ta ba lo won so nipa ti wa o ba ba wa laye eje aserere tori ta ba wa laye ta o ba serere ta ba lo ton won tun so nipa ti wa na ni be Nigeria Girls of Editors won ni won se eto gbe kale kan ti won fi sami elekerin ipapoda latifu Kayode Jakonde Memorial ni won so wi pe won ti se eto ohun lati fi sori baba fun iparibiribi eleyi ti won ko ninu oro eto isejoba ni ipile ko ilu latifu baba Kayode dro awon egun lo man karo yan Kayode so pe do
1: loju we royin the vanguard la ro inje ti gbo wi pe lori sunkere fa keri oko ke ti e se sunkere ke sun gan yi mo di pon
2: duro pa ni
1: duro pa loju ona ma tu apapa oda ile ise olopa lasma ajo esoju popo FRSC gbogbo ona lo dabi gba papa ti bo bayi o ipa ti pin lori oro yi o
2: boya
1: ka wa pa yo ka ranse sawon maleka
2: ara boya kemi ati e ka lo mo pon omo awari boya won le beru
1: oda won ni pa awon ti pin o lori sunkere fa kere oko to nsele loju ona
2: pelu gbogbo iyanju won ni sibe sibe na kankankan ko senu re
0: je ti gbo pejoba papo orilede Nigeria won ni won ti cut import tariff o won gembe e ma fara ni wa be ba ko wole te janfani adinku to bo wo ori te ba nso fi keru wole o fun awon owo kan ti won for use car
1: eh be ni awon ko tokunbo awon ko ti won ti lo lati lo yinbo to se wi pe gbogbo won ti sadiku owo ti won mo san sugbon lero wi pa
2: awon ni bara ti o ba wa wodo yin eyin na e ma gbe yin e ma gbe san le won e ma si gbo be le won bi teje o ti tan
1: ah oda e ja doke lo an bo
3: back there e wo ko leja
4: e won be sa
3: gbogbo e
4: oda na license le sa insurance le sa security road worthiness na le sa
3: okay why by extra tire nko
4: extra tire ri oga gan ni koda mo ese ra ni papa e ye wo hore
3: okay pana pana ko ida
4: pana pana ri legbe re yi koda mu ti ese mo se ra ni ele te wo gan ko le dan loju
3: nje wa po ko ti je bayi to dogun ra bi do buruku buruku
4: awo oga awa le tan wa ita ile le se poju ro yin oga o si se
3: okay gbogbo e lo dipende pende oda ko fa lodu
4: o fa lodu we oga ero mi o pe papa nbe lo ni eyin e ka
3: won ka tele ko to wi
4: 1 2 3 4 5 7 8
3: bo ti e ko valodu iwo na ro o se lati ko awon eyan to sara nla nla meji se gbara won lori city kan na nbo ba ye poko yin tese gbe kan
4: oga ai se ni o sa ro wa ni wo ko mo ni
3: okay to ni wo ko re pe
4: awu o pe na ma gboko ti o ni wo ti bi ai somode nbi se yi
3: agbo pe pe wo ko pe laje abi do deran nu sa sun ja ro ro ko gbo pa bi mo ko
4: oga olohun wo awu e da mo mo ni na na ti mo koja mo ja nkan le ni
3: ibeta mo ri yin kin to ma lo nbe ni papa mo kunle lo da ni abi ojojumo bi odun le fe ma se kin ohun e mo ba wa na rugba ta ba mo re o apa we yin ti fe ma jeje loko bayi oga
5: eh oburu ya ko to fi agba agba agbonrin esin le fe ma je lobe ta wa bi park si da kunjo je o mo ta won je n lojin roju da mi lohun ba kunjo
3: nda ni egba
6: kai o gbadọ fun iwa abaje ni atẹni ti n fun ni atẹni ti n gba ọba idẹlẹ mejeji ft lupin ijọba.
7: Ojútùú ètò ìnáwó àti àlàálẹ̀ rẹ̀ FSRCC àti àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àjọ tó ń ṣàkóso ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ NBC ń lo àǹfààní yìí láti pé àkíyèsí aráàlú sí ìkọminú wọn nípa ìtànkálẹ̀ àwọn tó ń ṣòwò ìyálilówó lọ́nà àìbófinmu IFOs èyí tó ń ṣàkóbá fún ìnígbẹ́kẹ̀lé àti ìdúróṣinṣin ẹ̀ka tó ń ṣàkóso ètò owó níná nílẹ̀ yìí. Àwa ń fi èyí gbà yín nímọ̀ràn pé kẹ́ ẹ yẹra fún ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú èyíkéyìí nínú àwọn ayédèrú ayánilówó yìí. Ẹ ṣe ìwádìí ipò tí ìwé ìforúkọsílẹ̀ irú ilé iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ wà lórí àwọn alátagbà yìí. www.cbn.gov.ng www.nacom.gov.ng www.fencom.gov.ng www.sec.gov.ng láti ṣàfihàn àwọn afurasí ayédèrú ayánilówó yìí. Ẹ pé 0700-225-5226 0800-225-5226 tàbí kẹ́ ẹ pé +234-817-665-6273 olùkéde FSRCC.
1: Njẹ ti gbọ náà ni o nde se ti won lati le se radio 1 103.5 fm
2: antes waju
1: be ni to ba de abala gbe o wa laare ati so ni fere jogi tori pe ati so ni die die ati so nko le kole e je a tun gbe yewo
2: e je gbe yewo
1: awon ti won je awon ti won woko awon ti won wako awon ti won ko oja gbugbo awon tun se wi pe won lu oko lona kan abi mi náà ni ko fe ko rogbo bayi lori kolonjo rogbo fun wa lori bi jale epo owo ti won ta jale epo ni gbogbo ile epo kaakiri orilede Nigeria bo se je wi pe lala toro kedi e bayi ko fe wa sile bo ti le je wi pe
2: awon lo nkorin o duro soke o duro soke
1: bo ti le je wi pe kaakiri agba nlaye epo robi owo re o ti diku won ni wi pe awon alagbata yi bi won se nwo se nle lati se adiku owo ti won ta epo yi o ti wa fa o ki awon ti won ra epo ki won soro soke wi pe emi ni gan awon ti won se alagba ti won se fifo epo yi awon ti di owo ti won gbe fun won
2: le ise to nfo epo
1: be ni won ti won ti di owo ti won ta fun won ku sugbon awon reti wi poja ta won gbe lowo to ti dinwo ki awon na ta fun wa ledinwo sugbon a ri nkankan koda o ti wa di o ti fe ma ni owo kan abusi nu bayi nitori wi pe gbogbo
2: o ti mu kora wa o ti mu nira wa a ti mo wi pe apo gari ta nra tele tele legberun 15 o ti legberun 9 ta ba debi kan alera ilaji e boya won ni alera ni accurate price loju odidi o da era ni 5,000 ati gba be awa debe wa so fun wa pe ilaji iye ti won ta ilaji koja na ni 15 le tun tafa iyan genuine
1: o da nti koda minister minister keji fun oto epo robi won ti so won ti pa lase fun awon alagbata yi ki won se adiku bawo sugbon na sibe sibe ko lo mo si o da ibere ti gbogbo wa wa nbere laaro iwa ni wi pe ngbo leye paro fun apoja teni lowo tele tele le nta nipa to je wi pe yi kan na ni kete ti won ba fowo loja tele ni so poja teni lowo ni keta
2: won loja nle mo ngba yen
1: o da eleyi na la gbe ye o
2: amo to ba won oja ma kunle
1: yo kunle bi ti rinu bi ti rinu ti abala gbe o wa ti o ba ti to ohun ti a ma gbe e wo ona ni eleyi
2: o da nje ti gbo ninu iwe iroyin laaro toni ninu iwe iroyin leadership na ni o won ni are bola ahmed tinubu o won ti direct awon fcc pc lati ri wi pe won probe google ko probe meta ati xc ẹ̀rọ agbọ́rọ̀ káyé àtàwọn ẹlẹgbẹ́ tó kù are Bola Ahmed Tinubu won ti pa lase o won ni ise iwadi to lorin won ti gbe fun awon FCCPC lati ri wipe won se iwadi to lorin lori awon oro kan to je wipe won tun so de pupu bigba ehn won ni awon FCCPC awon na si ti seleri o wipe ise ta ba ran ikokan ko ni pa iko tori pe a pada mu abo wa abo iwadi ati ibi ti a jere oro ohun to ba sele lori are Bola Ahmed Tinubu won ti fun won ni loro itileyin
1: nje ti gbo loju we iroyin the punch la aro yi oda oro to tin ja iroyin le lori esun owo toto billion kan ole 1.3 billion naira lori ile ise agbelero presidential foreign intervention promotion council oro yi tun be iyo lana o bi ile ise olopa bi won se fowo si ko fi mu baba won joje owo na ni oda baba eni to se wipo ni eni to se ojuleja ile ise ohun omo bade ni Adeyemi lori bi iwadi bi o se nlo lowo lori ise ohun ti won so wipe ile ise are o mo nipa e Adeyemi ti ohun kede re wipe ona ni oga agba ile ise na ona ni o foju bale ejo lowo ni olululele wa Abuja lori awon esun olokan ojo kan ti won fi kan won ti won so wipe ko din ni iwa baje GBT won foruko loruko gbowo to si je wipe ijoba apapo orilede Nigeria won kede alagba Femi Gbajabi amule atojo lori osise ni le ise are ati awon mewa mi gege bi awon oju mi to ninu esun na won sha ti fowo sikun ofun mu baba ore won kan to se wipe won lo olohun je asirin won lo se baba ke pe o won si baba ke pe si
2: won baba olohun je asun
1: won si baba ke pe si
2: olohun mama je enji
1: lo gbo mo so o na ni oro yi lo ti sele koda awon to wa nbe won so fun iwe iroyin the punch pe lo to ni won ti mu won oju iwe iroyin the punch awon iwe iroyin mi na won tun gbe kule kule wa
2: nje ti gba ninu iwe iroyin leadership to jade laaro to ni federal government has directed all ministry departments at awon agencies e dawo duro na ke safaro lori e gbogbo awon eyin constituency project ti o ni verification certificate owo won ogbodo jade nu wero in leadership lo wa laaro tuni nibi si joba apapo orilede Nigeria tin so wipe e dawo e duro won ti ranse sodo doctor Shamsuddin Ogunjimi boya ero si wa nbe o Shamsi ka gba pe Shamsuddin ni won ko sinu inu iwe iroyin pe won e ma buwo lu mo e ma buwo lu mo won ti so fun accountant general na e ma buwo lu mo gbogbo treasuries lati ojo koko din logbon osu kefa odun ta wa yi ni won ni won ti tari iwe ohun sita oro to ba si ti ito to ba ti bole bayi a ma lami o wa ninu iwe iroyin leadership to jade laaro tuni nje ti gbo
1: pe kini loju iwe iroyin the punch awon onimo segun onimo segun
2: ebo
1: won tin soro laaro yi nje ki won wi won ni wi pe fifi omi ojo ti a o ti se itoju e ti won ti toju e ti won treat e fifi we won ni wi pe o le mu awon akude kankan ba agu ara o nibi aguare eyan bayi be ni won ni wi pe awon kokoro bi lapalapa etan mo
2: etan mo nana
1: ewo ati

0: ofelegbe won ni ah e mo mo fi agwara yin ta kite o nitori wipe won ni fungal infection bacterial infection ati skin irritation o le waye lati be o won ni wipe omi ojo te n wo yen elegbe bi omi adagun ni won ni wipe looto oju e le mo sugbon awon kokoro kekeke aifojuri kan o le ma gbenu re won ni pe gege bi apere eye ti le yagbe si ke le ma mo won ni
1: wipe
0: eruku lọlọpọ ojo kan ti orule ti gbe to mi yi ti san wa sile koda chemical ti won fi kan le ati awon nkan mi na ni o le ma gbenu omi sugbon tori pe yin o ndunu pe ah ah omi ojo leleyi a nbo mi shota omi labubu papa julo toro si je wi po fe ni efowora lai ti e wa so ti wi pe nu ke ti ko mo le ngbe si won ni gbogbo ru nkan bayi o ijafara o ye ka ma rora se ojo wero yin the punch o na ni professor ojogbon medicine ati imo eye ara madubu korole na ni won tin ba won akoroyin the punch soro laaro yin
2: dati gba ninu iwe royin the punch to jade laaro toni won ma tin soro wipe nkan kankan o le se adiku tori wipe abi omo ori bayi ko so wipe ohun ni o gbe gba roke ninu omo o a si wa bi mi ori bayi ko so wipe ohun na ni o mu eyin fa seyin bayi dile ninu iwe royin the punch to jade laaro toni a visually impaired freshman nile ko University of Lagos Ogushua Dixon ti Jesu ni won ni o ma ti pada leyin idowo leyin operation ti o se lori tumo kan iyen ewo kan to lo jade ninu opolo ati egbelemuku awon atunse ti ara nilo ti won gbe fun ti won se fun won ni leyin gbogbo un ti o se to yi ta won kan tin foju wo wipe ah kini yi ma disability pe o le mu adiku ba ability abi progress ninu aye irogbu ti Jesu ni to je akeko 100 level mass communication kare lai omo dada to je akeko mass communication o ti soro fun awon akoroyin le se aroyin the punch leyin gbogbo nkan to sele si o ni laseyin wa aseyinbo ase nkan rere yo tu pada wa ti Jerusalem o yo tu pada wa ti ibe
0: Nasareti
2: yawa pada ti na e ma binu yawa gbe bibeli gbara won la
0: ko buru
2: be aseyin wa aseyinbo omo bibi ipinle ondo yi o ma wa aseyori egbelemuku awon nkan ti nkan ko ti e se ti o ni do ipe nija kankan won wa leyin ni o ti won wa nwo ti Jesu ni waju pelu ogun t'Olorun oba to fi sinu
0: ba ku ise otan gangan ti won so ongongo niyan gbogbo to
2: be ba wa lomo to ni ipenija ara e ma gbe sonu ma tori pe oruko ti o pada wa je Olorun ti ko sinu e o bo ba je eya orisirisi ni Olorun oba fi se atunda atodo ti won to yato si nte lero e ma tori e ke condemn
0: be ni
2: don't condemn
0: je ti gbo loju we royin the nation ni ma ti mu royin eleyi o nibi ti ara ile wa Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ti won ti so wipe bi awon se nse ifowosowopo tawon ke ti won ke awon ile ejo leyin won ni pe ojuse awon ni ojuse mi ni baba won le mi je kodo ofi faye gba iya baba mi o ni ba agbale ba agbatan odo ba agbale ba agbode odo atan la ngba bo won ni gbogbo yin ibaje ile igbimo asofin ibaje ile ise adajo won ni gbogbo yin emi ni baba gbogbo yin gege bi ofin ti la kale won ni wi pe ko leto fun awon lati ma fowo so wopo abi lati ma se atileyin fun awon eka ijoba yi ni ori jori won ni ke ma wa so wi pe tori awon se fowo so wopo abi atileyin fun won ke ma wa so wi pe awon kowo bo ise won loju won ni ko si nkan ti ojo oju we royin the nation na ni are ti nsoro laaro yi wi pe ile ijoba warawa won ni wi pe o rogbo kule awon ile ise ijoba awon eka isejoba to n duro re ohun ni won ni te ba si wa wo wi pe ifowosowopo wole awon o n dun won ni nitori wi pe kini alaafia ojo wa laarin awon ni te ba ni iyawo meta gege bi okunrin

0: tell you what John said, what they were. He let you run down, when you pay, go alamo, we pay, he shelfing, he lay shelfing, a coffin, go lay a job, warawa, only lore. Lati lo siwaju lati te siwaju oju wero yi the nation ni are ti soro laaro yu
1: o da aseroyin eleyi lo ni beji ninu wero yin guardian to jade laaro toni ni are bala med tinubu o won ni won ti si oju e o won ti fun won laye tori pe balaja balaja to ba di aja e mole irisirisi iwo si ni o ma baja ti o si ma balaja ninu ile won amo balaja ba ti fun aja e ni training to peye to wa tu aja ohun sile awon oko session le ni won ma gbe won to wa tu aja e sile won eni ti o wa agboli ohun to won tun ro daada o tori pe taja gba ni sokoto mu yo ma wo ko ni o are bola med tinubu ni awon mogun orilede nigeria yi won tun si ni okun si lati gbogun si awon jihadisi ti won fe ma wole senu alabode orilede nigeria gbogbo awon ti o fe je ko loko roko gbogbo awon agbesumo mi ti o je ko lodo o le rodo awon a wole pani lekun to je wi pe won a ma wo yara lo moko mu yawo gbemi awon molebi are bola med tinubu ni baba wa na nti ju ara wa ta ba ni o gba mi leti owo eni ran ojojumo na ko tori pe o buya mi lode baba mi onija mi o ti to awon mogun orilede nigeria ni ko si ohun to nje be mo lasiko ta wa yi ewewe ijoba apapo orilede nigeria gbogbo eni to ba lebi orilede south africa ti won so wi pe mo ti ko aye mo ti ko orun orilede south africa emi loju o won ni won ti kede emi loju ebere si ni gbaradi ati ma bo tori pe jọbọ orilede yi won ti so fa awon orilede nigeria ti won be nbe ana mo nu odi kan ogbodo ku eyin odi e ma bo nle baba ogun ko si ni nle ni koja ata le baba eni o a wa ko yin eyin te ba wa le eyan nbe e so fun won ki won di eru won o e mo kole mo kaase nitori eleyi mi o ni kuro nbe be mi o ba simo
0: o ni
1: ko look ya ise teni mo
0: be ni
1: nu wero yin di guardian
0: loju we iroyin the nation ni mo ti wa laaro yi o nibi ti oga agba asobode Nigeria Custom Service alagba Dewale Adeniyi ki sombo gele won ara ni wa ni
1: okay
0: won ti so wi pe ijoba
1: ara le mi
0: won ti so wi pe ijoba apapo won ti se adiku ba wo ori ti onikaluku yo ma san o lori awon oko tokunbo ti won ko wole lati ile okiri won ni wi pe idame dogun iye te bara oko tele tele won si da si ida marun lori awon oko tokunbo lo si je wi pe lori awon oko tuntun nene ti aroba won ni wi pe ogun idaye ti won ra oko hun 20% won ti se adiku ba si ida mewa 10% alagba Adeniyi ona ni won soro nigba ti won yoju si ile igbimo asofin agba lori igbimo labe sekele to yi won se agbekale re lori owo ori ati awon owo to lo si apo ijoba lori isuna owo won fun odun 2026 awa yi oga agba yi won so wipe adiku ti awon se lori awon owo oko yi o na ni o wa lori awon atuto kan ti won se ni odun 2026 won si so wipe awon ni igbagbo wipe adiku ti awon se yi yo tun bo je ki owo ko tun wole si apo ijoba si nitori pe gbogbo awon ti won ti wa woro tele lori ati ko oko wole ti won so wipe owo gobo e lo ngbe oko wole won fun won lanfani lati si tu owo won peto e je ka na kara oko tuntun oju we iroyin the niche vanguard o na ni eti mo mu yi lo wa laaro
1: gbangba ta bayi tori pe ita gbangba nla ta gbangba ninu we iroyin the punch to jade laaro toni igba keja orilede wa Kazim Chetima Are Matthew Olusegun Aremu Obasanjo baba eyin gowonu ati awon lekan lekan ni won peju ba omo ogun orilede Nigeria gbogbo omo ogun orilede Nigeria ni won ba won sami ayeye amide eleyi ti o waye o egbelemuku awon eyan ni won peju sibe igbakeje are orilede wa lo lo soju are Bola Ahmed Tinubu ni bi eto hun eleyi ti Minister of Defense General Christopher Musa retired ati Chief of Defense Staff General Olufemi Oluyede ti awon na wa nbe Chief of Army Army Staff won ni won wa nbe iyen General Waidi Shaibu won wa nbe general tele forile de Nigeria nigba aye ologun ko to di wipe baba feyinti lenu ise ohun Yakubu Gowon won wa nbe o are ogbogbondu ebora owu iyen are mu Olusegun Obasanjo awon na wa nbe River State governor
0: Ajagun
1: feyinti awon na won tun wa wa agbada won wo ka ki ogun won pada wa agbada won tun ko sorun be na ni governor simini lai fubara won nbe ni bi eto ohun iyen ayajo fun awon ogun orilede Nigeria chief of service awon na wa nbe be la won ri ade orun leke awon loye won nbe nbe o ti won ki won ku orire be la won na wa so bi pe eni gbagbo ninu wa o tori pe un ta gba niyan pe a pada wa bori tori atileyin kan eyin te wa nbi ateni to ta nbe be la won ri ade orun leke awon loye won nbe nbe o ti won ki won ku orire be la won na wa so bi pe eni gbagbo ninu wa o pipe un ta gba niyan pe a pada wa bori tori atileyin kan eyin te wa nbi ateni to ti jagun feyinti skill orisiri o ma hu ninu yin e fi satileyin fun wa
0: nje ti gbo loju we royin the vanguard ni mo si ti wa nibi ti awon laye mi dokita lowu mi kin se o kan se pe I mo si roni o so mi don royin sugbon o ba ni ko ba
2: for that matter
0: go back. Nitori wipe ta ba ri ti awon onimo isegun oyinbo ti woro to si je wipe en to kan wa na ni won so ka ma se kini ka ma soro soke lori eni nibi ti agbarijo po awon onimo isegun oyinbo ti iwo orun ile adulawo West African College of Physicians ti won tin soro lana wipe ijoba eti yin oko ba ma da ke gbaruku ti ile ise to ri ipese ilera nitori wipe sori bo se nlo yi to se wipe gbogbo eyan ti fe ja patan oni pa ati ri nkankan o won wa so awon ipenija orisirisi ti awon doju ko oda ko buru o nbo de nitori wipe won ni wipe ona ati si ko bojumu ti ko ni won to won ni wipe orisirisi awon ipenija ona ni awon itan atalada ni o ati tijoba naa ni won doju ko ti won tin soro ni fasiti ible ibadan lana won ni wipe o ti fiyan ni gbangba wipe awon ile ise ijoba won o nife si lo siwaju eto ilera ode yi aini ipesi owo toto ati bi won se mo so ore ye ti ri alelomi bayi ise contract na fi titi won ni pe gbogbo ru nkan bayi ko dun mo awon odo to se wi sese nwo inu isegun oyinbo ninu ni to si je wi pe ko lo san gaga bi awon afi ki won bese won soro lo sa awon orilede ki won pon siwaju ki won lo raja nbe oju we iroyin the vanguard ni wa
1: atupale nu we iroyin le se radio 115 fm lonte siwaju kongo la won iroyin ninu we iroyin daily sun to jade laaro toni ondeje dupo are kan lorilede nigeria ti ori o se lanfa ni koja ninu eto odibo orilede yi ma ti soro wi pe agba ila loja kori omo tuntun owo o won soro yi nigbati alagba peter obi to fi binu soro wi pe alabi abuwa parent ayike akudu o ye ko je ayo lawa are bola med tinubu be se pe na opinle oyo lori kiko ti won ku awon omo onjo bayi ba kan won ni ko da to inu we royin daily sun to jade laaro toni ni won ti soro yi won ni idi eleyi ko ye ke so pe ko mo orilede Nigeria o tun dibo fun yin no we ai kongoni bode egun to bode ti ku laiwo
0: be ni I need taro mo to o na ni won fi yesu
2: alabi amoni ta fi ni bo ba je pe grandchild e nikan lo wa nbe bo ba je pe omo egun enikan wa lo wa nbe ka fi no je bi nkan to do mo ye loro mo se boye ka foro rora e
0: oda loju we royin the nation ona ni mo ti fe mu royin sugbon da bi royin ohun ojumu laaro yi sugbon imi ko jumu won ni wi pe ni ipinle osun won ni gbogbo eyin te ndibo e ma ta royin e ma sanwo e ma sanwo ke to bo
2: e ma sanwo ke to dibo
0: won ni wi pe eyin te fe
2: ko gbogbo de ko ma waye ni ipinle osun
0: ah olohun won ni

0: FCPC, Consumer Protection Council. Baya kan won se awon na o ti le da si. Eto ijoba ni lati gbe gbede kele iye ti won gbodo ma pa pe ko gbodo koja aye bayi. E ka aro o.
1: E jeun dan ko Jesu asoje lojo yen. Oni pe ra go me ti lohun lowo ni ikin ogude le le kan si.
2: E se baba.
1: Ba kan lowo to le ti ti e.
2: Awon ni pa
1: o le se ko fu wa.
2: Ah ni pa ki je pa ni percentage kokon be is a gift a support sugba fi afaso ti wa to ya sile awa muda nsi kita ni afin let omo baba enikan 0704700331 kamu ipe kan abi meji si ka si ma se be jeje wa ka ma lo 0704700331
0: e ka ro sa
3: hello
2: e ka ro o
3: oruko mi ni komi adam salawdin le kan si
0: oda
3: awon ti e so pe won na nfani lati se awon elepo yen
0: be ni
3: won sise won be ti won sise won gege bi ise ki won yo won ko won be kon kon won elumi si be
0: melo
3: o yo won ko be ton ba dahun duro lenu ise kon kon won elumi si be ton ba sise
2: oda oro amoran kan tun niyan oro amoran kan tun ni
0: so ko se ni to ye ko lele to ye ko lagbara koja olohun ati ijoba lehin olohun ijoba lo tun kan nilu onilu ni osi ni je otu
2: beni
0: eto ijoba ni lati ri wi pe won da bobo awa ara e ka ara sa
3: mo ti ya ti do
2: awa na kiyin o
0: emi e salaja
2: ko
0: e tayo ni
2: e tayo ade bi si leleyi o
3: ati tayo
0: e seun e ka ara
3: e ku se pe
0: e se
3: o mi lo pe lati mo se
2: o mi omi tutu
0: asiko yin la wa bayi
2: oni ka ma we nu ojo omi na ni a wa mo ba ti ma se ma so
3: ro mo fe se adukun fun oro epo yen
2: okay
3: e ti aba ro ti awon ijoba bo la no pe
0: Ẹ kini iya yi ti poju ọlọmọ jẹ wa yan ẹ ṣe pupọ adupẹ as wa ni mu ipe kankan mọ ka wa ni ẹ a ma lọ diẹ diẹ boya ẹni wi n gbiyanju lati wole ta ba mu eni ka sọ pe a ju wọle bele bi abi a ma ka si a ka sẹrin nle laaro gbogbo eyin te pe wa dupẹ pupọ lọwọ yin a ma sọ na ni tori pe won ni kokoko laaro fa aditi a ma sọ ni titi ti atunṣe to wu wa lọkan yoo fi jẹyọ ni orilẹede Nigeria kii ṣe gbogbo eyan ni o ja pa o orilẹede yi ti gbogbo.
2: Kí mínísítà fún ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà?
0: Wọ́n ti sọ̀rọ̀, wọ́n bá wa máa
2: rán ààrẹ. Wọ́n bá wa máa rán ààrẹ wa létí. Kí ààrẹ wa má sì gbàgbé pé àwọn bí ìfọpo wa, ó wà nínú àwọn nǹkan tó ní a ṣiṣẹ́ o. A padà bọ̀ sípò. A padà ní ilé tí ò nílé ìdáná tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ rinovate.
0: Dandan ni ko
2: gbọdọ ni ile idana tori nkan kankan no fe renovate ti won se so wi pe e ko ni awon ayalegbe ko jade abi kan so pe e dawo a fe tun le se nkan kan la fe renovate e ma gbagbe e ma gbagbe ibi ifopo wa lorilede Nigeria o nilu atunse ki minister ma ba wa ran are leti tori pe akoyawo ise ni won ko boya won gbagbe e ba wa ran won leti tori ta ba ni todo ti wa ama lo e se pupo yin te pe wa ina oni ton wo yin a o si ni warawa ti opolo gbogbo wa oni ijoba orilede Nigeria yo ma da o ma dun to ba da to ba dun to atemi ateyin a jo wa nbe a oni sinu awon to jatan mo njo si o nigba ti won ni eyin ni woyi ola iye code iye sekeli bayi to ni nbo ni e ma so be o ma sida gbogbo awa ta soro leni gbogbo eyin ololufe wa te npe leni yo pada da loju
0: gbogbo wa ko ni seyin wa lagbara olohun ju gbogbo eloyin mi to sun dabi e bojo se nro yi e je ka fowo wa sibi towo ngbe e ma dale soju agbara e ma dale soju gomino gbadugbo yin e je nja yin ton tagbara ko daju po mi le gbe gomino lo laye omi o le gbe commissioner lo e jo e ma je ka dale soju agbara gbogbo awon bi ta ba ri wipe ile wa nbe e je ka ko ta ba si ko e je ka se lojo ka toju e be ni pa na le ko gota yin te tu gbagbe sibe yo tu pada sibi te ti
2: ka jo kule ko doti ijoba na
0: ki awon na ma gbele fa won ko won se
2: ma gbele fa won lo mo
0: like e jo ko to di pe ko wa le mojo mi o gbe ado
2: e ra bo we ra bo se e ra soro fa won ya agba ki won fi rara ki won mu nkan gbono
0: be ni e ta ya de bi si loruko temi
2: ade to won oluwole loruko mi loruko oga agba wa ogbeni Abiola Peters, Nigeria Radio 1103.5 FM. Ọlọrun ọba yóò ṣe amọ̀nà gbogbo wa.
0: Àmì o, tó bá tún dọ̀là kí ẹ tún bá wa pàdé lórí àkọ́tun ètò, ò ní a sàn wá, ó dàbọ̀.

0: ojo ola wa ni awon omo wa eyin obi e je ka ri pe a lo awon omo wa ni ilokulo omodun mejo soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo ni abi eyi ta ran lo se omo odo asiko yi ni awa le fi fe han si won ka toju won ka ri pe won lo si ilewe tabi kose owo ki won le ni ojo ola to dara ki won le daso asiri bo wa nigba ta wa na ba dagba tan ojo ola yen gan ni koko fun awa obi nigba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le wulo fun wa ni ojo ola wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo ola ta je ko kawe tabi kose owo nje o le wulo fun wa e ma je ka lo awon omo wa ni ilokulo ki ni won le dun si wa eyin obi e je ka ri daju pe a lo awon omo wa ni ilokulo ka sise fun ra wa ni isin ka toju awon omo wa ki won kose ki won si kawe yanju ki won le wulo ni awujo ojo ola wa ni won e je ka toju won ikede wa lati le ise radio 103.5 fm
1: Enja fara lewu lori omo re okunrin tabi obinrin oju bayi na lala kan fi sori enje ari daju pe a ko awon omo wa ni ona ti won le fi mo ti enikeni ba fe fi tipatipa ba won lo ki iwo obi na papa maran mo jade nigba ile basu tabi fi awon omo sile nikan ninu ile nibi toju re o to ke ma wa temo awon omo leti wi pe ki won ma gba ki enikeni yala okunrin abi obinrin o fi owo kan eya ara won eyin obi eran ti wi pe ohun ta ba fi sile lenu ajengbe o eje araga bo awon omo wa gege bi edin yen tin raga bo eyin ki a si je oluso awon omo wa bi igba ti pepe yen ba ma somo re ka kiri onde ifipa ba ni lupo le tunu da eje ka koju oro si lawujo wa ka si panupo so wipe ifipa ba ni lupo ko boju mu lawujo awon omo niyan ikaniji waye lati ni ise radio 1 103.5 FM.

0: pale kini pale keji bojo hun ba dani balobalo ni o ma wo wo baba aleku ti o fe pa ya re ni to fi je gbogbo igba nilu sa ni bi aso nfi o ti wa da laisan kale bawo ni o se se ya awon omo re dale ben ohun yi na lo ma fe gbogbo bukata inu ile yin wo ore mi owo ti won ni won ya ohun bo ba te ro ara re pa o le ri obirin miran to le se bi iya aleku se nse fun won nipa ise ile itoju awon omo bukata bibo ati iteriba o tara re bara re soro o fa ya re mora aya gidi won lode dekun ati ma lo obirin ninu kuro ikede yi wa lati le se radio 113.5 fm
1: ojo la wa ni awon omo wa eyin obi e je ka ri pe a lu awon omo wa ni ilokulo omodun mejo soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo ni abi eyi ta han lo se omo odo asiko yi ni awa le fi fe han si won ka toju won ka ri pe won lo si ilewe tabi kose owo ki won le ni ojo la to dara ki won le daso asiri bo wa nigba ta wa na ba dagba tan ojo la yen gan ni koko fun awa obi nigba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le wulo fun wa ni ojo ola wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo ola ta je ko kawe tabi ko se owo nje o le wulo fun wa e ma je ka lu awon omo wa ni ilokulo kini won le dun si wa eyin obi e je ka ri daju pe a lu awon omo wa ni ilokulo ka sise fun ra wa ni isin ka toju awon omo wa ki won ko se ki won si kawe yanju ki won le wulo ni awujo ojo ola wa ni won e je ka toju won ikede wa lati le se radio 113.5 fm
2: In rice bran oil.

jafara lewu lori omo re okunrin tabi obirin oju bayi na lalakan fi sori eje ari daju pe ako awon omo wa ni ona ti won le fi mo ti enikeni ba fe fi tipa tipa ba won lo ki iwo obi na papa maran mo jade nigba ile basu tabi fi awon omo sile nikan ninu ile nibi toju re o to ke ma wa temu awon omo leti wi pe ki won ma gba ki enikeni yala okunrin abi obirin o fi owo kan eya ara won eyin obi eran ti wi pe ohun ta ba fi sile lenu aje nbe o eje araga bo awon omo wa gege bi ediyan ti raga bo eyin ki a si je oluso awon omo wa bi igba ti pepe yen ba ma somo re ka kiri ode ifipa ba ni lupo le tunida eje ka koju oro si lawojo wa ka si panu po so wi pe ifipa ba ni lupo ko boju mu lawojo awon omo ni itaniji waye lati ni ise radio 103.5 FM.

Jano, Jano, Jano, Jano, Jano, Jano, I'm going to go to the house. Sugba ama yo le se ti ba se pe agbo ti wa eni kan be ni to nilo agbo ti onilo eni ti o rojo re fun alaanu o re ni onilo eni ti o rojo re fun ibi ogu onilo eni ti o rojo re ti bi iyanu re wa lai si agbo ti Joseph o le de le leri o to o ni Joseph landa o

落回了，我愿意了吗？我愿意生活了，哪路可跑跑？我弄了我工地的跑，我做的老牛的巴克纳，我老人家有，我来带你，你明白是我要那种，你是我那小的那种，快点拉路，就你现在我要工地的跑，我拿来拉我，太努力，耶稣，我都要哇。Tua mo so mo sinke to ba di ojo kefa ninu osu keta iso oru to dagba ga julo be ni lu ijora wa pe namba mi mo fe ko wa popo oru kilu to tu wo wa iba se kaduna iba se kwara iba se oyo iba se osun o se pataki ke ala anu ti de fo ninu odun ta wa e odun ayo re re odun yi o ni tayo re iyeju kowa ni ojo kefa ni lu ijora bawo lo se le debe to ba se pe ijora 7 up lo gba wole wo ko tin lo si amukoko to ba ti debi nepa after bridge wa ni cyborg nla ti ako aposukola oye yemi si aposukola oye yemi dp baba lese kese ti ijora baba lese kese ti ijora baba lese kese ya sinu ogba yen ogba to ya si yen na pe ni Olorun gbebe number 1 bi ni mo wa ile nla to koju si e na pe ni crossing of alleged home odun ni wa exam holoko ya ti be wa ri mi in fin pari pe mi si number yi fun adura fun igbani ni moran ati ibere aposu kona oyeye mi baba lese kese ni ilu ijora 08033519337 le kan si aposu kola oyeyemi jp baba lese kese ni ilu ijora 08033519337